0: Nero eyo twatu kwa yamuka tutuma yeyo. Mm. Nekira no hetsupa ni aundora ni honorable David Jean.
1: Voilà.
0: Munganga ukatunza bandu.
1: Charisa sungika ira haye.
0: Yenda bira nayo anemula balaba akatwa esho nyipiteli shiinerya. Mm. Mwaka bwate abanya beni baita risai na bakata risera mu hospitali. Mm. Bakandi abakabane dawa yobwewe.
1: Voilà.
0: Waliye bwate. Atituma biye bichindwe. Itwa nare bya lunulu anare bya honorable nga bakande
1: washinja washinja. Mama tsama katwe boko mu kama twe sefifonje.
2: Ono ni mama Germaine ari asarabulamba.
1: Mhm.
2: Na mae chanda cha chishindro. Na machi salimia
1: eh. Okay.
2: Prosabe basi kuchebu alo hospitali.
1: Okay. Nonde. Mhm. Luba luba. Aba kendela bako mikro baluba bana musera haku.
3: Ono ni honorable yari di Christie eri na chibeti.
1: Mhm.
3: Kawu ndi pole ko jama ya kagese unachiri ya hoiri heri ya babaye obeti mba basi.
1: Bolo bolo.
3: Bolo pole basi.
1: Mhm. Nonde.
4: Bon, non, ne kasereka kambalu me firme, kasirire kalemire. Mhm. Ni akata kwanza madame Obadi.
1: Mhm.
4: Yobuholo na bushiko bakasubu ku hospitali nayo atakuwa mulenga wo ndeke.
1: Atuka.
4: Bo, ina sheko kochika no ane chupa ikuple Jackson.
1: Okay.
4: Ana wano ndani mutayari akaso na makote ane ko kiralo kila Victoire.
1: Mhm.
4: Na mukaliwe na ane mu pharmacy edawa yolobirem.
1: Washinja.
4: Na sheya chanda chobo kambalu muto hiriro mutsekulu wetu yo mwale ngatomuze kamalende. Mama ni mwana wa lead tunakotero kwa kalimbuti
1: wala tukara muka chanda chusecha lukanga chanda cha kambaluma
3: ni moto pole buru wange pole kwa chama katere watu wasiko mpili na washa ya pole kwa sikabamba ebane.
1: Okay. Naunde wa kwa mira
5: anone paluku wikalo gisteria sereka kwa mwe mero. Hmm. Nashu ndevi ushi abandubu ushi na basha kulubu ushi umunja cha kukuni ushi wadabe tulaze meaju.
1: Hmm.
5: Nchiro chetu nariwa ene uri ambabe sekuluna bakashatu ha.
1: Mm.
5: Ere baberwa ko batu mena baketu ha bintu bisika sikire.
1: Mm.
5: Echo nga babwera nyobe sekulu ko sinyo bala nyo bala.
1: Mm.
5: Chane chikene.
1: Mm.
5: Ere peri neri uri.
1: Mm.
5: Musha kule bela bewe bia.
1: Kabene.
5: Nari ano ani super ay musha kulu wetu. Na mulu ana watu mura parater. Oko la muziki.
1: Mm.
5: Akasho ndikomoro pwe eye kakuba.
1: Mhm.
5: Ngombu busu muwe kakuba.
1: Kabina.
5: Oyo kare para mama tene riure ho biuma.
1: Mm.
5: Oko wati supeno basi na.
1: Kumbia hika. Washinja.
5: Kesho mshi akulu wetu oko la mo jera kare ma bene munganga.
1: Mhm.
5: Nana tula ni shile super.
1: Mm.
5: Eta jera munga bula katambikiri ka
1: ole. Like tsukania
5: ka. Bukende kiti super ngisha to kwendi yang.
1: Washinja honorable katekista Bwikalo.
6: Nekasaraka mtongere mpilo delizo ya vichi indwe.
1: Mm-hmm.
6: Vichi mbukalibo ewe tu.
1: Kwa vene.
6: Nivi kapete notable atukumbani ya basu ngaku.
1: Vala.
6: Nukuri anatukua mire tuwa. Mm-hmm. Anachipere chingulo mkuki.
1: Hapa notable vahe sunga sungayo monja hapa honorable vahe ke vichi indwe.
6: Basu nivi kapete ya hapa honorable kwa vene
1: vahe. Notable vahe kapita wawerekirawe kwa masha saa.
6: Ndiyo.
1: Vala.
6: Bo. Obotike loo sela vi. Munga labaho baka tsukiribi ria mbatra hingalu.
1: Ya ya ya.
6: Naro wario kwa bisha chendechero wano uira kushangwa. Navri angaza manga hika hambo. Muba shi ireshu.
1: Wala.
6: Sao. Hainone sha juashe elu chimbulo.
1: Elu chimbulo munga anga.
6: Eh.
1: Wala.
6: Tetulua manotu muya kuulo.
1: Okay.
6: Kwa nupasha baka lebedo korugine lo suri mafika. Kolo
1: nukono
6: butike lo selavi.
1: Atuka.
6: Kwa nupasha baka lebedo kolo nabandoba ya ulari ya.
1: Tukara mukabo shabali mbutike vomwe kauntura.
7: Kanoni honorable kambale mate romo club des auditeurs ya butuhe.
1: Mm-hmm.
7: Aba auditeurs wetuliwe dehi mana jive na mabane treba kwa metwa mabituka.
1: Wala. Nonde.
8: Kanoni honorable kambale mafungula bivini kasira msangire chirao.
1: Mm.
8: Ini ngata kembombo yoko chanda cha chabo dalajo bashibwe mapoka hongu mwalabu. Mm. Mwehulire mwashindiri mulu shilikolo mwituri
1: Paloma.
8: Mwituri mwei.
1: Mm.
8: Neche handa cha kawana kula na po kutia shompo shonyi holone nene mwabe handala no basi hara hatia na ndo ima mwalabu alhomu keri hau na nyumu heri umana unyina avera endo.
1: Mm.
8: Nari ngao shambula ngao kwa leta na leta mnubu ila hitwa shinga inashi mibiri yobando wa namu kolo mwenzira hira hira mwingo kwa yenemo.
1: Mm.
8: Poku wamabi luhomu arirwano hikuhomu tulandua halia hani yaba luana van akwa barichira bakira muri cyo mundachi.
1: Mm.
8: Bamwe bika aho ko ndambiyeno bakira muri cyo mundachi cyabatona kwa besha nyisanyesa no kubiki nyisanyesa.
1: Mm.
8: Itwa ibira bakahira mihiri cyo mundachi bakanda bimabe kolamusha salong kutse bakahironda esheri nyira.
1: Mm.
8: Ada tele baya bali mushonda kimweyi shiba utoyo mubiri
1: ko baluana ba musengera.
8: Yeah, omong mtu wandwa mwa.
1: Ah.
8: Niba bana bali mtu
1: wandwa. Hapo na hapo tembo hano.
8: Omong muhimu hanwe mtu wandwa mumwe hapo tembo shumuri bariere bana barulasha mesho bariere shikire.

0: Bunia abali mo Mambasa mweyo hosheyo obukoni bunamukola bandu bonabe obukoni bomebure na Ituri na tusitubalire lwa neno nayu nemu wangoko ani abakalama na bakayenda banamugenda ichikabwa chete kumbi abandu baika kirya kutsebu eritutsukira kutwa honorable chikaba chubulio mundu akakuba buhaka bwambona ba erna bare sokobyala kundu tuketu bulo mundu twana ba kundu tukanderia na melangra merjene ne chipya chiwe chushobo maombi mama bengere mafika na nawa mbona ba kundu meka lupitali wa mahikali e biro ya mundu no chinanga lubanze tukatumbi abandu eba yasoberamo tubanya butambo kumbe situnga shaburamo ambo omwatsi wa ebola kundu amakuba buhaki wa yechitatumberi ukelwa sungayo ashe sendesa na kwa makwamen abandu bayandu mo omobola lechinde cha mucho owalinga mwala wenyo mabilo muhuza iri nyana huha huhene bone mwala wetu na hokumbe abantu banale byangu mulimo mulabiri ku lupitali ko bat na kuri mu tukara tukiri mu kunyiro mu nyumba mwana shirimo mabe kurira kombali mama be kurira kombali eso mundo ka bugate ka banga shout mutse ma ubuwa ticha kutsengane mube kutsenga beremera na tukawa tutu mundo mabilo muhoza ire ni analwere kumulimo mtu ala okulupitali na banganga kumbe nabo twa babwera eribwa mbo mundo mayo mo izolma sibwa mbo maya uswamo pamwa mbo yutu kata mutaka hali atuka ra mu observe kumbe munamo muhebwa kanini ka umaka o mamure na hetsi herinywa ina na musunga na hari ya uso mundo mo izolma na robase mwana bero mo bende okobanganga kumbe chona cho tuna mulungu lacho kundi abakalani bane muilungumula longi ya maopitoshi kumetwa samarira cho chiroko buri mundu abe shoda washebete aba malupiteli mana ne manene ma poste de santé tule bayendeke bashagulo kambo abohanya sibulo eyo bwayira toma bitwa chitya chitwa ngana sunga kandi abole ka sube butembo eno kandi lubanza ilwa mabitwika longi tunamusabira bali chetu abali mu Ituri abakongo bali chetu sahali chetsebwe chetala bachaleke bole ya hwa ebutembweno na bandu mabi discipline ngo kutuna mu abanyasenga nte yabanyanyanya baba kale tahe kabala no bale moyi twala ejo chikaga nango ko abantu babiremenya akale omulubanza olwe ebola no mundu shasha na retwa lo mundu ye lupitali atikundu bake mutsimbira ambo ne bola abantu bari bakaganira na bakuni beka ambo hangi na mukuri lupitali bombo no ebola ye omundu to lwer ebyo marero ebipimo sibisha echenzasa babiro tuma ebyo mabi kapi mebola bene ebutembweno echa lubero cha bere yayo no mubeni ndino bakaluba pima nebola kutse sebola nikatambika kiba mabe menye nambo mundu shaite serumo njingo mwe ko moberere atekasa labanga ngabake muhamba okobola na kandaba me kuhambi wo mairu muisa kundu wangabieka wangatande bieka ukwikwa eko une na ku lupitali iyo mulamo aneyo sauti atuhe chinyocho honorable Esperance tutukire enyacho tukenikania ku machiro echa munabwira
1: bo basi yehe babara babya muliolo ni ho waye umusha kuloma hikaho ati basi ngasha kubora utwali macho no omwana wa yabari abehola
0: mhm
1: nario bwa ama ina mabebo utokomuka liko mwana mu nario atibwa abazazi
0: tukachonda kenda kimoto wande
1: owai ndiolo kama iko mushakulu atibo atimana kyabe abe wabumuka liwai abo mwalia na wai babiri ni sere ambunita haye omwana wabo kandi mwalau abarehol atine tukayibula itwo chehanda cha ntibwa tukandisha mutahiria tot nairo basi byachi
0: abina nikere naye
1: Mama botako ndo maenda ye.
0: Amaenda.
1: Nerumulwa na berhola.
0: Nerumulwa na berhola.
1: Sibalhauma.
0: Sibalhauma.
1: Nerochanda chabo chete bamutahirai.
0: Nambo bamutahaye.
1: Bamutahaye.
0: Niambo omulwa na mwabotoko museka magenda. Ama yahola sibibatikala nerochanda chwa bumuka lichite.
1: Batahaye.
0: Mwali ya berhola kuba natahaye.
1: Batahaye.
0: Washinja onora.
1: Ngairiat.
0: Meso tukatsukira yo ure.
2: Ndi nibwambo echo cha burihikabole kunde ukasunga iwe bwambo mruba kamutahira omuchitaka naruba naye oyo abiri omuchitaka kitashatahia Omusika kendi bia akisha yewa bo mabia la wewe kutia akisha bia nandi.
0: Mm.
2: Kundi yuwendi mutahia shia cheri.
0: Mm-hmm.
2: Nero njenga borobo mama tatabia la umuba oyo mulu anayewa veri hola. Atasha ringika na andeke. Asube unanuo wewe. Atikwesi na vreda anganyika kundi. Na momo angareta shombe sinia shibongo. Mwali wa ingwa akisha yabia yonandi.
0: Vala.
2: Achocho na mamu la eri.
0: Ok, karonde.
3: Ashinje rimbe chinyo. Masu yu ya masha kabisha kalira kusebo kalihire. Hibu ambu, njena nganabu anete. Aba wabat umulu anata haye na vere hola. Njena nganabu anete manganaye baba moku bano machetaka kunde. Echoba ma langirisha chama ibe nchindu chituwene. Hanganayero mundu unalu wikare na yone mosheka. Yoka bia hola shumutu kire kompene. Kwenu wa mulu muka na butinilu na mosheka kato hibawa. Hibu ambu hoba nengo bama wabat umulu mema bakanza kahola. Shiba langiri hape okopo mlume kwa mabere tasek. Shina shio mshika ngo halikondisio ya male keba kwa mafikiri mrao wabe hola na rambutuku mbe oyuho lire yuna mutahaye. Chande chile biba wende eke na baba na wote ya kalio mwabu kakara keba kole biringi.
0: Tele. Uhum. Luba luba.
4: Wa sinjo kwa chuka uwa mwase kali hile. Na wala kini ya kama wala baka mbukata hili wa mwase traka. La. Ereba kalanda meromo na elje shia buta ngakanda kulati sebeba habe yehe niya mbo bakole omwate mulewe kandiku luchumuka li vateke choba kete kichike kulio mwana
0: bali ndiribe cho ukabuwe chuhuke ndibuwa
4: litibuwa baronde baronde vimo nakanda kulamo noloba nzalo kande huwa kundi ufulu miaka ama ufuka liya kama
0: mamabu ambu bironde mawe mkebu tibaronda yechi
4: Ebi anga kuli omwana ni mwambore mwanyana mwungu wakana kulikiba uwe. Ewa karo mwungali ya kulikiba uwe. Neri mwungu wana vare holo. Ndiya vare mwopo tako.
0: Neri wakitashia kulucho mwungali nenda na wandi mwukulucha. A vare genda.
4: Ibu mwungu waka itahira ya kwe. Ndiya chanda jina usi chuhuliri chomulomu. Apo kwa mwulome varonde kake koba kande vana. Ake kendi ya kuli omwana.
0: Ngaka nga hiluwa buka kake mwanyamu kangaka nga.
4: Sika sika vya mwulimbe ni satu mwulini ni wakandi ya babastreka.
0: Na utelezuwa isu wa mwulome munga.
4: Ningata wakacha kundeka fatanane nani. Hano dukona watu tusipa kanda wampu hanombene. Hani ya sasa ngandina ya
0: sana. Leno echanda mwenye chilindi liretele. Yo wabuge ngo waira bate.
4: Varonde shumbe ni satu. Shikendi kuli omwana.
0: Bala.
4: Wakandi ya mamasha muhana chibalu chebitinamo oloba nzelu aho.
0: Echibalo chesenga.
4: Echibalo chekana ulidesa. Mnigo mbamabe ronda ya renga katresa. Mbamabe tamuha na katresa yu ike ya kulio mwanolo banzelu wawo.
0: Eri kulio mwanari ribu ambuchi. Ni ambu wabu mkali. Siwa ngasha saba. Luchimba lo mwana. Omwana mabelu alari umamutuwa wawo. Ebi uchibe shiwa ngashe ikiro mwana. Ngari umamutuwa.
4: Wamegu ambu mdo mabiku lukibua. Akali ya tualawa. Akabe ndari ya ngashe lwale na vere vya uwe.
0: Nga.
4: Kupana watu kete shebo yetu chichina. Ndi sechiri oyu angasha tairako. Oyu yubelewe ndia waka tairako wafari
0: omu. Nibu ambo echanda cha abu mulume chikia cha abu nga $300. Ipo bali ndi zomu anakule.
4: Enari oba kasha minya ngabama ya muri kibarikuzi ngabama shihala na ayo.
0: Nama buli anete ama luala. Sipa angasha abarikiru wabu mulume mbomu analuere.
4: Kundese yari yuka ande oyu kesha abu udumi.
0: Buala. Aha, na unde suwe kucho. Mutu wanga tutuko hon ule.
5: Kwa shinja irimbe chinyua. Nga kwende baro ndi shumbe ni shatru. Na luchimba. Waenda baye ndi umwana. Waenda baye ndi umwana yeyo. Manaki baka kuluka ya mama umwana. Nareba na mulushu umwana yeyo. Nareba yetu ungiri umwana. Mama Germana uya burutu musha kuloyo barondi shombe ni eshiyo nari baende yo omwanzi okumbine shehika hanuni abarehwa omuposwa abatuburanga mupika enda bet
0: tusubye kubinywa bebere bakakuluka yo watahenga sibatika laha omabakendi kulucha bata
5: ha ende omwana nayo bana paswa tubakiye kulucha mama wetu omwana
0: nayo bakamukulukira haye
5: bakamukulukira donge bakalangira ngo kose bakiryo kweye
0: Na undo bwana bangashaba kuye ko batero no mundu abere hola rero nawo
5: bakadye ro mwana tu okubye mwana butayo mwana chikele katiba natwala ya karebure
0: ah bakende ndo mwana kunde ololo la virikuluche nicho mumbese
5: bo echo chetia
0: voilà bakende ndo mwana
5: o mwana shabulari ya mwendo
0: voilà
5: na ritu basha ka karebure bona luchimba tu ololo mama o mwana
0: ibo mabutukumbe shombe ni santu na luchimba Ebi ya mahuwa raho. Na rumu wana eni asubewa bubamba wewe. Alors, bienvenue.

0: tsumutwalela apa ku baba wewe.
1: Mm.
0: Baba wewe kumashasungika. Atiwe baba mukwe. Mwema nama kutukala toma na wengine mubutiri kweli.
1: Mm.
0: Atibanga ndu wa mabutukumale wawo.
1: Mm.
0: Sinjira na ila
1: zini. Ati musubana no mwana.
0: Usubula na ye mpaka leo tu. Na rana na ye na rumusha kulukwe wale ata. Anjana wasa sangala. Ono kanya avera.
1: Mm.
0: Iyua na wana ya mabutukumale wage.
1: Mm.
0: Kandibu mulo na iyo yuwa perenga kakarama.
1: Mm. Atiambu. Akata kiganu mwana wewe.
0: Ariambu binja nabutukumale wawe.
1: Mm.
0: Daro basi, obusha kulole hale, alibubu langa yari ate basi, daro ya chucha vili mukifu sana.
1: Mm.
0: Hapa ndikuwe uweba jambo, agendu ya ilaba yecho, mtoka minyesiji ya chonga yangaenda.
1: Mga yangaenda viti.
0: Kasa mbubaka ya hikai, omu mama omuluana, inini watikuli muna atole shofranga shamateri. Apulisi mama nabinya nana.
1: Mm.
0: Kwa chelua no hatrenu.
1: Mm.
0: Ino bando bakaru ndo msasi wako. Na tutukene tosho mbanza. Valava tupo tosho mbanza.
1: Mm.
0: Tuketu na mandabana.
1: Abana.
0: Mm. Suwa ngale kukumu okumu na okone ni yabe ni kumshiko. O msasi wako. Isha okay. Choma msasi wako.
1: Vala.
0: Echo chupa kwa mungambe na inu mwanete wako.
1: Vashinja kakule bando basa tubane. Vasuwa yoko mati otune muti ruka. Nia tutuki alishali ya mbana. Mbere. Mm-hmm.
2: Wasinja kurduwe rimbe chinyo. Onge, geta wanitri, kwanza volovolo kwa baba mkuo otuo yu, wakata muha veraba atia. Echi ndi chonga suba yako, nechi handache wabumu luana, na wakanga waka mutendiri raya. Kundibanga chukire ribu ambutahe, ewe, wama enda chetia chetia, esku nasho luba nza kwanza lundilu kwanza luli.
1: Mm.
2: Mebama kola, ebyo bangana kola. Nero ba mebya, ebyo akawine kaonero. Basuba yo musika yo mombangwa siwe bamukulukaye
1: mm.
2: Kunde nekaonero tolere iba lubika labi handa beberi no omuko oyu mwako sire omrusha natabu ratia bopere wewe bo, no naye bamamu birabati nangananze ndi mm. anemu butabo
1: mm.
2: naye bakesha bamamu birabati anemu endesha tsemu
1: mm.
2: anduka omuko ono amakole echihalio amakole echihalio choko bopere wewe mm. iye angai angawili atibasi kweshi nabrekosa. Ini kalo mwibu.
1: Okay.
2: Bopere angamu.

0: Echo ngabulaya omundu amabi amabe butoko okumumbesa ndikulumwa kana bati omundu kana butano kuyatanzira ishanga shatrahia ku kuti amenya ngatrahia ngatrahia sayahe kunde monganwa no akat endoba ngakengetireyo na rusha sharunga omundu amabe butoko muri songa shambwanga shatrahia undiko acho ngabulachecho milionero tutuke ho ure tukendi mabandu bake abakendi
1: tukalumaluma kucho ko cherecheti wa mabihecho bokure kunde chibwire chete aho mulumye ka kurembe ho amotero ko musiko konzera kuise hebya ho wewe hatie mwaka oto ko mwese na ero mubata anga toto ko musiko hano na ero echiku hicha cheno embere uta haye embere urunge kumbwe tukerebo lubanza lwembere yani mulumwe hecho mundo yobukure ale Hanana wandia wabeni akaho mamagendo iwo obukuri bavirebo ku kambalume ibulu bwe millionaire yo nawo na magendo lakini obaba nabere ku official meba bwambo mukaheka iyo bukure kumbwe tukere kombolo mwana omwana wa woyo muri bakendi wambuke mukombolo mushumbe nibiringo ko kineshibwe bo neri kuluche riri bwambo bo kundi iyo si aluri wambo kanduli maiti eshombe ni satu esho wabe banasho
0: nyarwanga na yakolebende
1: okay kande habia na karatas Kundia karatasi kamabe bulaho eba ngana akutara mukarako ukarondere ya gana tuiba kandi kutsupure lutar eba ka kutsupure lutar kondesa hale karatasi mekumbe habye preve anapui
0: okay
1: esa heyo e ukande wa mabo
0: namba munda mabe amabe butoko musika emberi alunge ina tatsukere boko lubanza lwa
1: endigerebe kula mochisombo kwambo
0: na tatsukere boko lubanza lwa
1: tatsukerebe kula
0: abe wa musika mabe yatu endu sebata kosa
1: ebu iba makosera hayi
0: okay va
1: kusuta bo lubanza lwa we
0: wikalo
1: ukabe suta bo walo
0: okay
1: nerio chinatu la base tu hetula heka habera bandu hinatule tu hikabera bandu hete mwalo wa mabotera ho iwe mate hemukali wa kabere naho heka tu habera naho erere mbere likalire abana bubukali erere mbere abo Kuru nengo kuwa nganare mbere ngulubu, ngulubu hiki liye liyebete, iye liye nebere kwa beri omochetaka. Na huwe mbe niyo hiki ya mbe hiki anata liyebete besi.
0: Iye shiyebere kwa.
1: Eee.
0: Wala. Alo, wikalo.
2: Nimesi kena tuike.
0: Wabiru weribu ulio ya.
2: He?
0: Wabiru weribu ulio tuka subaya kwe.
2: Weribu ulio.
0: Nibu
2: amu yoyo, abrebuta ye. Donge mabu toko undi. Ama shetahia ye. Sichilo chitolere ye. Akatrahia tia kulucha wa yabu tukerebo tako. Sijilo chitarana haka. Kushangwa ukini ye maisha abo, endwe yo, ikini shabisi indwa. Lengi ya musika, awele ya trahaya marunga na ayo, ama angawa kabili tuwe tutia. Nariyo ya kini wini ya nimuwata, alakini, na vili wibu watu wabe runga, kushingo kwa unawote, au ndimuka.
0: Abasika baka nabu kira wabikalo, ambumona nabu takulebe, naho uwenga trahaya.
2: Ini abu atichi.
0: Ini aburo yake ndurungana na nangu tuyo mwanayo fashi na huwenge ndurungana au.
2: Ahe. Nariyo chikabe na chiti. Kushangwano mundo amelia runga ya mabia nenduwe kanisha kabisha kwa lutara. Ni wambo pakesi kwa mwoshobaraze. Pakesi kwa kubalimwe. Na balimwe bebe nabene bakana abutahie. Omukari wa kwa wabu tako. Wema utukata hayoyu. Na wabu tako
0: utichi. Iberebeti.
2: Ichwa vele shemi usimuli tukeni watu tretu kwa kutumano kumvizite nechi nechi. Usukiri ilushako omukari oyewa tukeri raote oyewa butako. Na iyo malagereka atani mega mbitu hikano mkanisha. Biala bahayi. Mkiri ikano kwa chika chererunga. Kushangwa mbiche chika ikano kwa chika. Wewe tukaya andikisha isu luwa kuruchari.
0: Na ureru wewe uli mukatekista. Wewe uli mukatekista. Tui bire kuchoba mesa vanga kutrebetako. Ebele ngebe bekala babete.
2: Nikuwa mbo ngabekaya babete.
0: Yeah.
2: Wakuna na makubra.
0: Nero, njopo shimuri wakatekista, bechikatoliki, munashi kwa kamia tsekato ndawa. Nao mukana tokeri ya nyolaho, muka nyolaho muti.
2: Iba, kete njiko cha chino. Choko shimuri kwa cha chino.
0: Yeah.
2: Eri yiko kwa chika, o mshika, ina ya mulu wani ya rungano wende mshika. Kenya barebo toko wundi. Nitu every year lava haji. Ika, kushangwa nitube nebene. Kwa hivyo, niwa mbawa, kwa unona luba nzo kumu. Kushangwa na vili uwa. Mwishika mwene ikanu mwene mwene iku kumu. Mwene ikanu mwumulu wano. Mwene iku mwumulu wano. Na yo kande umuyoyo, kusi umuwa mbaraza yabo, mwene tete isa yendua, eyo mwishiko yaka mwana. Na yu bano, walimu bano, na ba komite ba kumuyi.
0: Baka nari ngoko.
2: Mba tamenya. Ori ngoko vilitwe ngoko vilitwe ngoko.
0: Namba baka tekista anasa ba mari ngoko we.
2: Mba nga balire ngoko. Mba nga balire kake.
0: Nero bama yabisa kire. Kute kire na yu mari ambene.
2: Ok, il est chiant à m'y accouler. Il est chiant à m'y accouler.

0: temwe ba mabe yambo a meati nuwene
1: Nirakaya
0: Washinja kambano mwe ngabe ndule riburyo ngabe ndula oi eh tukatwa lwe ngabe ndula ne riburyo kunde myatseme ikati mbati bomwa tyo kumbulu kulikire riburyo ndake
2: ba wasinju kambe chinyo
0: una ulikire riburyo kwe ah kuta tatuke ribwa chiro mu mutu ngashitse imacho
2: ngana kwacho ngoko I'm stronger kati bandana kusango oluba njolu lwa malu ataka resosa olwe kwanza lero lusere lero lero koluholo nero Echoka buwane chike ini kabu ndirero omwa na ubulu wanoyu Abazazi bumulu wana balu wanashi Mwakwa na otokolo banza kweria Ababa kaya mwe Dongi niwa mbolo banzolu Lelo wa malolo yitua defete ke Iboba liba ronda ye eshombe ni tanu Na umusha kulu wabe na yoba haframbwa mimi ya mwari Na yaba mwoso lomo eshombe ni viri
0: Mpanulwe shombe nibiri Kambalume wasu nga yu hai
2: Oyobwa kaya mwesabe rita salamu Aka havera
0: Kambalume Mpanulwe shombe nibiri wasu nga yu hai Kwe kambalume
2: Mpanulwe kenda sha subahu na jena
0: malika Mpanulwe echinywa chesambe nibiri Atoka abadube kare mirabari mwaselila ya okumbe basa mareranda Chenita Yaridi taka hichinywa mbiro echonge bulenge buli acho wanyu nashinane na mukatekista changa bulareri yangoko ehe
3: akoni kwanzulu normalema eso mudaka kwambuno webutwalo banza le pembeni na eri kande ukabutwa mabieta hiyo undre hakabya acted reconnaissance mimi fulani narudisha huyu tangu leo haiko tena bibi yangu mimi nakwisha kulipa ota Neresa hayo ukima ye kusanga nga nga bi sangule bi shene ukabi sangule bi shebe mo paf mukemu ikimberisha kire ati unata kutama ne pembeni uwo butindiyo ani ukota kibiri bu butukata hayo yu busana chino kai mwana ta hiyo gonda ute baruha pampa jeji na ari una bi shuria umuka dio
0: unashi ngoko ngoko
3: ukuka ndibya legitime yo na ko yu ni suti te
0: unashi ngoko akanyoke legitime okana murate fuyo yo mabutse mbuga isa ribo legitime legitime
3: iwe lunyane liba no bahana ebalangira kishoko ya grebi haunda kendeke oria ko bi shubibo wabo
0: ribu
3: no mama shuba legitime nda kenda kenda kenda yake ni ribe sheyo mukira na kwashi kwa tibo ibo na mapaye barua muende kwanza ku visit tenu Sangu wabiri shangulo luba nzalu ya nechanda chawo cheche ni yao Amuna kwenye tuwa brevu luba nzulu Mamoja shachiri na tumaneno
0: Ok Kwa
3: muhia muhia yono Kwa yotu kia chaka kwa vendu
0: Ok vala Eri ndiribu ulio hamata habi umulu wa nini ya biri trahia Aka rendere nduwa ina shabu uta Oko unde mumbesa Nduwa ikesha rungwa chiro chahe
3: Bo normale ma nduwa kumbi ikande runga Habi wanzabu esho mbanza shushi Mulike shabu wa mai Miaki sato. Atio kuluchori ya kumbe shibanga mudungisha. Shibanga nduka nabe kawa. Ibu wambukistanza wabu weshomba za shawo hiria kumuwa vya propre. Na ufu alunga utanena mzembe wandi alia. Katika katika katika mwasala wala payo. Na ufu wala pana ya katika.
0: Nambu hamabe mwalao mduwe vita hiena natasha abu tehihiria. Ewa kalenda. Oholu banza luke. Emezi tisi ikenda shawo wamu kalendro mwanabu trawe. Nabende bibile bibenga bakende byabete.
3: Wewe bidu ku yesi mitino nje omukali wewe onandi ko ndi atahaye yo nandi ko. Nilibwa nga zana rendera bo nani otaliko lwe lya lubu luna ni ringa lwe re. Kandi alwa biera na munyanga na mata nga na makamalo let. Niro kandi wabe kamalo uwe nani otibo. Shashi bwanga ngate shuli chiringa chabe na chalu tambyaria. Nilibwa mwasha kuti ngarisha taliki bolo ya lohi.
0: Okay vala.
3: Nili mwasha kama sasa.
0: Wacho kumbe tunamumenyacho. Wanyenze tataka kwa chike.
4: Shambano shabari anako wa chef de celi lulenge okubaka tu ibinyo atambo bedi biri yoke fraction ma se fraction lunda unda ayo ikola motiva masku bayo anga akaharinga na lwan lwambene nebya
0: mangoko basi
4: ngoko na olenge wa chef tu eriya bana mo dede omo mamande bo chunga iwa kwanza ya cheche Muno ikwa kina abotro ndi mwana ndonge abotro wa kwanza wa kwanza vukuremo wa kula mizi 9 no mwana mashaba mashaba

0: kululuka mbeno amuna namache yicho ndo kure kandi bamashya kululuka mbeno bamutrahiria sino eneye ndirindi ndiyonga yabo basha ku to umuntu wabitolo banza
1: ilo
0: lwaso kwa basi musuwe omo cha chao nene mwa muso he ngorolya so abyo hanwe cho benita numero ndiasho okulokoya chibanga kwe shonzoka mwa cho benita mumuche no mwa nemo muri kibere kwa nemo nariye me to merko ndira to myatsi yi honde yigage kwe to shumanza nene
1: na shombano la shapo kambalumbwa mo
0: shaka basi kaza kabyane ni boza ide bakali asho ba cho bezelile na ho endwa na mo chisomo mo mwa bersolo manza lo mutia mwa bere boirana sali yenga twika
1: okay sali yenga twika
0: Mama wa solo banze. Alo za barabu rana na chande bende bibi yushimwa bulikala si alulonga twika.
1: Namba
0: namba bando bakahandeka mukala poko musalaba uwo bwekwe nene. Chomusha kuloga byo kwahano ye omukatikista. Na za lumukatikista ngali mbala yo ngali yo ngurumbi anduka bakatikista bushi bana bachisomo chetu abasumbere methodologia.
1: Ai motu kama lebwa mocha laba chetu na ina ye yali yibula
0: to mocha laba chetu. Mama wa mbonde mundu atrahaya mwata yano ko visite. Ndio mtu wa bechobo kule. Nikola flasho banesh yeyo. Isimutu wa mulikala. Ongo kuyama sauce. Mwecho bukule wakabere. Ama relation bene.
1: Okay.
0: Mwari laba no mbaraza no mosevi. Nushi hanaba katu relation batile tu. Yaje tuwa kwa kundane mune wabandu wa ikalo murilolo. Wa zona rungane nwe sivile yeyo. Sibiti kano mochisomu. Ambaba rarunga wikila haumu. Situ wanga kundane chisomu kundambie.
1: Situ wanga kundane ni sivile.
0: Possible mabale baba kwa mama seven wa civil ngakho ngaba kwa mate nyetse rengeyo
1: ndipo service ya se ya leta
0: leta kumene boya kwa merere kunikika rungisha vandu vakavare kavere
1: ya vakavare it is seven
0: e yabo ye civil ni bona baselia na bali amabulu myono sik muji mutu so amazi bulaya ya rungisha vandu vashandu tanu tano kandi vandu vamusha rungaya kwawe yo
1: kavere okay vala
0: no mazi kwali ati
1: abaka sungela ngali kana twanga ni manero kwecho twanga ni manero kwecho ne lwanzo Lwanzo e chimbulu. Lwanto senyero mwatse.
2: Sauti.
1: Ya leo.
2: Abazazi be chimbulu. Banemo reklame. Banemo bakarundi aba fiase bakasombola aba koje ba batu bakata hayabo. Abazazi ba batu swendo mochande chuchi wendo. Banisha ba fiase. Batisi ba ese ba kwa mana. Batu bakya bakasombola abazazi bana babo ba wabakali
1: bala
2: kundanda umabi tuwene bonyo ba unurabu
1: bala
2: chinywa chuma chuma nga bangera vate
1: abazazi ngo banganaga nisha ba narianzana bala tutuke ku wasi Alphonse Leo di ni chiri angoko itu gani ya berengevye
3: wasi njo kwa mbichinywa bo eribu kwa nene abazazi kwa nene banamu buwa Mbaswa tahiro mwacha handa cha fulani. Kwanza ngepote mbweno ya pere akanywa. Ambu kumbe normali mabalu wanape eno. Esi wanata pimeri ya tahiri chitunga emorongo. Anunga abasikewa emorongo wanamu lero kwechu.
1: Na chunga cho chine?
3: Menamu koreke njino toko mapreva mama ima. Muna kuhire. Oma no mpatro. Koso wanamu maisha mwa hivi. Amukumbe shata hira yonge omwe mete nonge benamu koreke
1: na baba marupangu batahiri marupangu
3: nonge
1: naba mete batahiri naba mwashombao
3: e batahiri mwashombao nonge abe benamu koreka tikare kama munabwire na runche omwe mbate wanga muloyi wanga mutamiri tunita kupenda ka vele tu kondane article 40 selo eco de la famille ikalu ebwacho Yete kumbe ewaenda no musika yowanzire. Omunyunwe rikare purwa zwangenda nongo musika wiji nonge o mashombao. Nonga takiribwa aniti nyo bajene. Olwanzo sulele ndo koshombao olwanzo lutsomana rikare na apana. Nonge munakwire echereho mbeno manza musika fulani kumbe ewa manza wo. Ebi bakwe changana byago wanganamba abahale saba kaholukire hiya. Basi jande jojwa me ebino binonge bene sitwanga ba nisha
1: emetse chine munabwire
3: ko wewe abaloyi bane ronge bana muvina ronge wale yo
1: olubanza eche ribulia est ce muloyi tu ni obligatoire ka butu muloyi
3: wewe par preuve omunalu akabutu munalu ngayo omunyarwanda akabutu munyarwanda ngayo ronge reba bure chere clair
1: leka wasi wana unacho kama naru bakana heka basika bumumuyi eba yababutako abana bo tuni banaru
3: omuti mumuyi mararo yotu wo bakena shadya nawo tchekare kadunga gambo oyuni muloyi